0: music. How sick did they be by? Like a man.
1: Mandi yala nga nyapin ka. Mandi yala nga nyapin ka. Mandi yala nga nyapin ka.